0: ve joru tango ni gwane kere ko kuma na sup Marceline morapok tundira mongkurum para moro moro
1: moro
0: yaro
1: gebeku
0: tuana amwe
1: awe tuana
0: tuam tambora
1: ewam asup murapo akuswa era kustata setu sa vinduka mahudi kekswa peunda kare diaro mahudi dikumi no mahatu ngahara kuta kumberewa yahato kuhamna mo makumi mawadi okure manaha ne opamuve ofochi nda nukambasikora na ikaro ofochi ukamnu na mahudhi anu dokta angiranga dihokira kehumo western bypass pa speed hambo akare mtara wa country club hatu kai kumbanda ke uso no nyima katiko yungare mana dokura ndako mu Hendrik Vetboy mu Hendrik Vetboy ngai kumbanda ya auto nga, se, driver ngambanda mukambasikora nokure mana ngamchetra ku hospital dimwe yanga dokera pakatutura youth complex driver kena yanga huka kunyima ndingari vesa theatre sendi ngambwanda theatre sinema na mu western bypass pepi na country club karo kadho kanado duhuzi ngaka kumbwanda karo kunyima no uso katiko ngare mana ndani service road pepi na bokomo ni auto ke inenga ihamenamo driver of fortune ngare mana mo duhuzi dia dimu yanga dokera mandume ndi mufayo mahangara na John Maynard umutu ino nyima ngai kumbande ihauto mu Robert Mugabe mahangara na Abby May shimeka ngai kumbande ihauto umutu ino nyima ndani pa yuna kuhuso ndi kugei mundira mu mandume ndi mufayo kuhuso pa saike lakara pa yuna napkara ngai kumbande ihauto uso no nyima mu Tacoma Street Musederof ngai kumbanda kazi na mauso no nyima same no yoma drive na western bypass ngai kumbanda machi no mutui Hendrik Vetboy na Hercule Street mutui no nyima Independence Avenue pepi na katutura Shoprite ngai kumbanda kazi hatu na hatu dano kurema na mamugu wa fochi mahudhi hapo onge kwa mwana sikuwa hapo maya kukuka ruwezi rurash awa ndi meta hapa ina karanga hatu ingi manzira ndi masisi kumpangwa parunguru kengi hapa ya yohea sikumba kumona yoshi mahudhi hapo kunga shuto no nyima mbene ne pakachika dipo yoshi na idi mkashi ne ruwezi rurash awa ni hauto kuyara sikumene na manzira yetu mara kenge yo kenga shi manzira munya na yandhuru kasikuma porno ruwezi kodoshi uruante zondira utepure kwa ma congestion manzira amwea porno ruwezi ni makoko reshime ohana ruwanta nkendi razi the western bypass akuna kenga si poha deha guba naenda nga pamuwe siku mamuwe ya nzira nzira za hukanga mahuzi siku mena kepano kamkengisha na uru mkakamana na haka pamuwe na mwakona kutaka misa kati kuendra mzira kuendra

0: ruve joru tangoni gwane kereko kumeno sergeant thimbaranda kutundira mukavango zokumezwa moro moro sergeant
1: moro
0: ewa
1: mpindu
0: awetuwa wawa
1: ok
0: unene ngepi
1: asuwa na wene
0: yaro
1: wa
0: tuwa mtambara
1: tangi kuruveve ya ishi sergeant thimbaranda tundira kei kudiva ya kavango tarao oitavara di maira a kutunda ke peunda mo hatu kare dia ro ke unene mbere wa letu ne kuna rapta ngendi mo de foci mga sa mina mo sa to foci na mka kuyenda pa muve foci a di hodi non ngadi hoko kera ke hoko ndama peti ke ndama service mo stavara set sa yujin ta kukuru a ma viro runguro pa tongora si ta to foci ga stundera ke kuru kuro sta si tambe kundundu kodio kenga mbwanda mka kuyenda pamove tongora shi mka kuyenda pamove niponga yonga risa moyo wendi mbi muendo ka turu mse oseraro tongora shi muhingiana podio kenga kako rapatera ku police station wa rundu tongora shi rapatanga hafi ya ndora kei ku police station wa rundu makona kono nao kona kutwikera enge tumone si enge kuna kumbwa ndira mono mudoro pane mudoro pa mwakara shingo siputa nengo pa uhingira pa 60 enge kuna kuna kara shi mbwa ndi mono karia yongare ayongare se moyo inye ina kukune edha si inye ina hauka nga pa mwane shi mge shikadi siputa ni kadia na sote rapa mwa pa kuna mwana mwana na kuchina na sitavurani maranga ai puta mdoro pa kwa karashi kishuka mwone shi 60 pa mangoa mwenga ukawane shi 40 ningeshi pa mwena pa mango shure mango itora ndi mangoa harua ntanga sikumena hama wasikuma shinge mdoro pa kwa kuhinga kukusaidi mkiseo msitavra ngeshi puta kuna kwa amba 60 ndi 40 wapana kukusa yoyo taa kune za sidi mkiseo podi yoshi tukanda ane mahuzi o mamango ira kenge dia dihuzi nga dihoku kwa haendi pandira pa move wasi kumange kuna kuyenda kuyenda la kumbado stavar ndani ngeshi ila uthi kupaya kufata iterea ya kuningashi kukaenda vene kona hakumone shinge kuna kufata yoi itere yoi ilu pashana ninge driver hakumone payane anakume na karepo pepi kutundi sako yo tukamone shi shime di mkudi dhoma warendo forest koko kuyaveni shime kumberewa kuna kenga shi di mkudi kama wakumakuvurama mwana shipa warendo forest wadi ndi kadipo wadi yoshi kadituka ipi temaru yendo enu itavurahana kuturo ufera murundu na shime koko ya kumtara wa principal na tungeni so kodi yoshi mehana kuro ufera itavurahana tara odoro pane maroboti nekadikwa hana tara kutara shingo kwa adia kutara kuruwana mwana kashoma hea kuna kuruwana na kuruwana tundisako yone goyo tunakono kumpa matango diaro
0: tumpa ndore sili
1: ndangi kurubeza
0: ewa imangos na wana kalipora po sergeant thimbaranda tundira moka wango zopo mezua Mtuwa kumdindira, kavango zoto kero, warend kahonzo, kavango zoto kero, nyonetu wako ndindira po ruweze orum. Kavango zoto kero, warend kahonzo, nyonetu wako ndindira po ruweze orum. Mokuvura kutupamu, mkuru mbara, wanamana, ano imoto po novakwetu mkavango zopo mesua.

0: Mathikuthiku mawa, maathi ombuthi kuna kwato ya Imerjian Thimendi. Hapiti rithi wa Namibia na South Africa, hodioha kapiti ritha thigungithu pakachiko matunga no mawadi, thira kakara mpritoria. Mutara wa Namibia Statistics Agency, ngao ya reka itundamo, yo mako anga piranga kuwa na maua pakare. Thivarirotha wanu wahadimuka kuchanga no kutoya mukachi kwa mambunga wanu wanga hapiranga kuwa na maua pakare kune manina pama peresenda makumi kuwa konone no ikomu na kuwa kono ihatu. Shure dho sekondere za Saider Lech Mutuma Oditunga kuna kufuru kamarika entheromia kama kumi kuwa kono kuwa kuthina karako. Ndango, Mutitunga da South Africa, ngathi yuvitha eshi, makona kono kwa Presidente Cyril Ramaphosa kukona mbwa amuretere dishuahu. Democratic Republic of Congo, ngaturithapu ndango dhodhipia, edhithina kakonjera shimi mahunge kero muita, mumaukara katho muita. Ndani ndango, the matunga Europa, nombunga the United Nations, ngahata naritha makwati thoko ao, kundango edha karera poipangura yoma ukara kathipanara dhukae. Andone kuna kara madhi ombudhi, mbudhi dhodhi hetu na kathi yobambiri dhukua kuna dhuhatu. Matikuthiku uma wa.
1: Moro moro.
0: Manapindu kathuana.
1: Hatu apindu katumnawa.
0: Ya.
1: Onyoko.
0: Tunapindu kathuana. Amene shimi anisha na chanadhi ya versi dhi angatu yuvu. Mahure rothi vike shi. Ngeshi wao dimuka mudhidhimbi shadow. Ngeshi mudhidhi ngeshi kuienda kwa kumona mudhidhimbi woye wako kutha.
1: Ndunduma.
0: Mundunduma muruka ngadi. Singe kuienda kwa kumona mudhidhimbi. If you walk and you see your shadow is following you. Maharwe roye wako kutha kutha kenge.
1: Nani? Nani?
0: Maharu roo ya kukusa kusa kengi.
1: Madimbu diyo mo inene ya karama.
0: Au kukutushemu.
1: Udigu. Potunda ze wapa.
0: Hey, dea rirone. Inu yopa lupakae ni. Dea rirone iwa wa. Au inaka kuchinja karu yayo nayo. Inaka kara pakachi. Po diyoshi. Kehepa nukuna kutuvurukasi. Una kutuvurukithashi. Ruvethe ne kadi ruwetu. Ei ya kara moma ruvethe kadi yetu, kadi kuidimuka.
1: Kwato.
0: Pamrandu vene ngenyu shi, yu hiya thuwana idi diari, kadi ya kutongra shi, kengi nukuma thithi uku ya thuwana sa idi. Kadi ya kutongra shi noru ngurudu shi kakare kengi.
1: Aa.
0: Ya kona mpuidi yuku kuchinja, po kona yuku kuchinja keru ruvethe. So yepo ne, ei.
1: Mara sosuwa po tupuso geko. Kara tupu mtugu inakukunigasi wakara na ukaro uwa. Nukunigasi yoyo kubatira. Mwana nabilika kuhoro kere yoyo idona. Kapita ikaniki sabantu waka iture morupe narupe. Oina yotupu yomori opo.
0: Awo yomu diopo yoyo. Nganye haka imone veni nao. Nganye kadisi owekara nuko karashi. Pasho yika kuwane wahi anahapa shia.
1: Imotua indindire. Mora no setu aroroka.
0: Tunahaya natu.
1: Mora na plina pano za wakweni. Kwato kukunikira ina si wakunikire kwa spito. Aze tupu. Aze tupu nombiri.
0: Tunahapa. Muna tutundi za ukukutu.
1: Makura ina tutiworoka meparwa si.
0: Ya.
1: Senya siwe kwa kuhafa, kwa kuzakome, kwa kuparu kana. Mara wakweni au kwa kuliro kutu. Wadi wala subantu kutonge kana unongoro. Wakandere. Makura wa mpaka runga. Nake kwa kubazuba kwa.
0: Nao hane ndi wo. Nao hane ndi. Kwa wahaka vene kengedea kuhaka. Tutatiranga karastuwa hiya tokona kukuhaka kenge. Yoi hiya ya wana kuruwa na muchochi. Oi hakupira kumona hamwea. Yaya kunikithamu asikedu ya kurara ni anatoko. Takuna kudira na kudira.
1: Wakudira.
0: Pamurandu veno iruwa na yoi. Norubethe rwayo. Paha kai kuhuthera ni.
1: Digu.
0: Kutoya hanurubi.
1: Ya, dudiwa.

anje ya doropa ndi ya kavango. Lishungi doletu na mota ndi anakona kuyangole awapukurure mema endi avurektika kumarukanda na anche muruha kavango. No wonga shiwa nakara kumarijeni ku distirti detu tuupengolishine kumavileji kumafarama shimpe kuna kulirawa na kulirawa watu mema. Farama dimwe kapipa nakara mema omwa nakara shimuntu ndi akaweke vimuna vendi. Pongolishi na muota ndincho shiruwa nango shako hoverera shako tumbukira atape mema kuwa tungi mkavango wa guaneke. Maruha nanche kona nadiche. Tani watungi mkavango murundu kuna kara na makongo waku yeruka. Ngoli wawo kwa kara kuntere ya mema. Kapiwa na kufura kufuta o mema morasha na yeruka mara uhurumende unakara na maliva wana karo 7 billion mukukoka mema watundite kuno watuare ure wavenduka. Okunowa wawantu kuna kabashuwa wakalira nena makongo wawo uo watungi mumukavango. Poshi kapishi ningisha shuwa mbiotunashi kengengolishi kuwiniki wakufana weno tunakona kuyenda tukariate rengoli tutaperu nyenyo rwetu ororo na kupitro paveta ex-koti ya waporosinko nga ikara oyonga hitu vuroku tupitra kumeho hitu tindikide. Liliate roli yetu ngali varekera patuma roti opo wadane na ngavanu kepo passport filti ponga tuponga na tuwa nche 2 o'clock na tuwa nche ndit na ya pongo. Kuna kishungi dangoli markanda na nche o akundur kido rundu kapishu wale rundu panchayo nane natu etinakaro kuma village. Murashi mukuro kuna pakirire na tuwa nche watungi mo murundu watungi mo wanakaro kuma village unatugumu na tuwa nche. Na kumushungidashi yenu muyingi wenu ngati ya gwane kereliwa lia yona pa tuma roti. Anoli liate roli yetu ngali tamikera mpopo turuwanite highway yetu ino ya kaprivi tuyengo li tutambe wimpi wimpi kuya uru muka tuye mudoropa tuya yendengo li kumberewa ya gawana wetu uonga kavuro katambura mbapira yetu. Momi yatu putinayu hogu ituenyashi liate roli hapa mpora kapili na karashi likakare shiponga waporosi wetu nga watu pititira mukuyenda kumeho atoko na kuwa kwa mangoli tuyende tukatape mbapira yetu. Pongoli shikuna kumushungidangoli na muwanche muye muyingi wenu poshi tuya vure kune edashi evino vininke kapiwe natu hafita tani tuya neyedeshi atwe tunashwena kukoka mema ayende kuvenduka. Nengeshi pamwe uhurumende kuna kara na maaya daro akurenga shi poali makuli konga kaiti tapo omema tuupengo liwale factory uwa unene nengeshi awa kadi itado factory duurumuke mkavango wayaditure mkavango mposhi vantu wetu owa na karo mkavango na wawaya vure kuwane kao makuli kwa shirongo shetu sha Namibia iramomo liamba lipangero letu shirenge tukuteta wireshkuki sha Namibia. Pongolishi viruwa na viakare kuwantu papepi na mandiyao mkurenga shi na mpindi uwane kakachonjo kakadidi nengeshu kakuruwa na utunde mundiyo ye vura vikugwanene mkugaunu na ufutrewana we kushure uwane ketundi atoye tanda shi nga vikavura katapa ndi vikatante vintu kuwantu wetu. Wenduka capital city kuna kakara overcrowded ya wantu mkonda ya washani viruwa na nengeshi nga wakengeshi viruwa na wabi vyute kumarijeni kehe ino region ikawane kiviru wana vendu kanga ikakara na wantu wabashishu morashi.

Viri dhau kua kona dhau ne, maadhi ombudhi kuna kwa ato ya immersion thimendi. Hapite rithi matungana mibia na South Africa, nganya kuku ya kure kupite ritha thigongi, so matungano mawadi, ethitha ukarako, peunda ukua kwa Pretoria. Mutara wa Namibia Statistic Agency, ngawi ya reka itundamo yu makona kono, kuku hatera kumako omambiru au anuanga hapiranga kuwa na maua pakare. Shure dho sekondere da seiderle, kuna kaburu kama rika intharumia kama kumi kuwa kono kuoko, dho ithimwe tethano ikumi thamu yomudio. Ndango dho ipanguranga dhi ivithashine makona kono kwa hatara kwa presidenti Cyril Ramaphosa, kukona mbwa amuretere dishua hum. Democratic Republic of Congo, ngatura pondango dhe watapi mano, omuhadi hadimu kimaveta homa ukara kathi, homa tunga United States na Europa, mkukwata kwa ikonja yodunga dia yuku tapa thifuma nena, kwa wahalakuruwa na ukara katho muita aidi mudiva yodunga. Mbunga the United Nations nga the Uvithashini ndango dho ipangura panaro dho kae, shimeza kare la thiruwa ni thathomudio,

0: opande yakakwekura kenga owe nga wakatangike ngo kayipa ku kona kushwa ameyu omagenu omeyu hapo nikunuka shemwa kutongu rasi pa kuyenda kishi paka kukona kone karo wat kusimengwa paka mana kakona kona wahama nesa omba disi haiko yoshi hakona kiku kutuma kwa doktor shokuru osha kakone kina yaka kenguru rapo ngeshi jemba daka ikona hakona kutuma kuvendoka kodi yoke wakafumure la koko shi kehepa no yange kuma follow up koko pa muka bayonga rife moyoe pa murandu
1: odisha tangamo inuihana himyo. Hmm. Heshi ni thupamu ya yokensa omo muki. Hadi pamu ya umatate ranga. Waharo ira kuyenda haka wane makona kono ano.
0: Agwata tate ranga kona haka wane makona kono ano. Hamurerea. No hakuru. Endi no haku hakuru pe. Ano. Owa. O mbunga zo miaka zinota karandako kutundela kumiaka zo kumi kuoko hatu kati kumiaka zo kumi ndane akuru homiaka makumi kwako wayake hone wahaka heke sake ahingirisha hasinda hisift abavu wayani ngoho doke hakuwa na taterera mukuya no haku kona konise kodi bihamba doka
1: tukingi kishi thingi tho haka madi nikurukereshi marua nanga sikumenina po no haka madi ngepi anakuturamo kuyenda kumakona konundi ndane ngesha tukingi papu hanu pamu ya uhana kuwanayu no kankere umu kukoa ngepi pamu ya diu di ukaro thikumeni na pomu kankiri ngiri kwa yonji kwa nji waka andara
0: kumurele andi hakuru hapu hakuna moneka mkwene hakukona konise dihamba doka mbukua hengi wahana kupira kuya

0: Si Martin Gayungari Thawale Tuendi o Miru Si Omumuale Ti Kunakara Makeho Aidi Gishmuani Keho Aidi Okchanga Martin Fungwe Nakeho Kunomura Dino 0814-333-575 Si Martin Gayungari Thawale Tuendi Si Muale Tumon Kunakara Makeho Aidi Si guest tuane kwa keo ID kuchanga Martin Fungwe naku 0814-333-575 Andi kuitua Rak Police Station Si Futo Pothi D. Hello.
1: Hello.
0: Ma yu vitho?
1: Mami, komatini Mopa para kwa yuru zani Kwa mpili ya momba Andi ya tembo ndi ya karanoa Kwa kwa ya karema Kwa Ganan ko naman yung dito. 85 ko. 56 ko. 53. Manin ko pa para yung ganan ko yun. Yung kaya kare yung mga pito. Ganan ko naman yung dito. 85 ko. 56 ko. 53. Yung ang pangyay.
0: Aywa. Ruwede po Rudi, makuranda tunakuenda nao ni mayuvitho. Eshkwetu ekeho tunakutuma mayuvitho etu ndi atuto changanga mayuvitho etu padipepa pamwe ya kengia. Uyerekera kwa shichanga yo ya kona kumone kathiwana, podio shi natudimike shi inye yu unachanga. Uyaku nuthako, no kuchanga vethu wana podio shi moneke, mbati shi changa weke hemuno. Si kutukarira natu kukutukuno. Kumine na pokuto ya mayuvitho wa muyangishi mbadi inakeni changa yapo. Halo.
2: Meta.
0: Meta nao.
2: Ewa.
0: Kumayuvitho.
2: Ewa.
0: Mm.
2: Ya kupinga Johnny na wenda vurukita Haruti wa the Apostles of God. Si kutuara kumbudi bingamu wana Pemba. Si diyo wane tunachinji. Diyo wane mumapeu. Kakona kia kukonga natahe hata kuna kuwane pangirse. Kusia admavinyo. Kia kupukura mangwe toma heya. Sia mngaro. Sia mavinyo. Kayanga. Sia nyachi. Makandu. Anarundu. Si maruti. Mnapukuita mwa heya. Koko kukuro ikirako karo ka $30 waka hame prapa. Magu hunkuruka kupinga John chapter 7 wa the Apostle of God kudimu kika waruti wahe kishiku mangwe toma hea minapukwita kishiku kukuro ikirako ka $30 waka hame prapa no kishiku mapeoni toa hea ngoto wakona kuna kuwana adiango kitu jodi kuru kishiku matumero kurubegu.
0: Ewa. Dio tunakuenda kengi ya makurandoni ma yuvitho. Dio tunakuenda nao kwa kuruwa nithakeho ruveve oru rudipo. 0612912475. Dio defungu na tunakuruwa nitha. Kona shimika rukutuma SMS ku 6225. Haleo. Shitango turuwanitheke huu oruvethe runo mukuwa na ama chingi thonda nishotuare kutho.
3: Karamo ugenya kuma inonondando edidinaguru muka unene kwa ininke ya kulisiga siga kwa von Menbrook. Efandi so kunaka kara kukutunda mamazua ntantatu dogo roma mazua norombali na zimu ye gape mbankuru. Ngwendi usura wa champion 5 kg po $69.99. Sukazo.

0: pekera nonzira dendi dina ana kuhara kulironga nampilika hara kudiwas ninge oso takara no uchure wina kuningasi sene nani ninge aipuko eli awota rangu rangi sene nani ninge angesi tawa handuki renge so taika mretera woma wina ukamanguruka akarugane sininge ana hava tani malirongo kuhame na wanona kuliki daasi mnona nsene akara ni handu kenye suruo taika mdigo pera kulikwata kana kumwe no wantu omwana kukura ndi apana kakura taika mkare la udigu kulikwata kana kumwe no wantu onaka ligwane kera nao
1: mpote tu dakara kare na njendi tito daku pishura msheshuna na vitumbu kira oya karo muakurona mkurenkashi msheshuna nga kakare na ukaro wawa ano walipa kara kare njendi tito nande ili tito oya karo shia pishulita washesho na wetu uyu wavrakuru wa nita wakuru na paruwedeno mkutuara mpodetu tani wale njendi tito mkedadiwa udu wavrakuru wa nita ududa karo shida kukwata kana kare na mpo uyu ya karo po mkupishula washesho na
0: ya asi nongende seso nakara nongende seso tukuli siga siga jimwe didi nakara si tu kamba dara kuwape kamno na nsene anarugane ipuko oina na ikamwatera mnona akalironge asingapi mnaka vura kuruga na sininge oso anarugane ipuko mo surosina soka mningasi tuka mhandukire oina nta ikamtengu da konyima mora opena tuna kumhandukira ndi tuna kumhawelera ndi tuna kumtona kutupu eli erongo ana kugwana mwaso sina sininge simbe ko mungura kuvura nga surugane ndi kaptaya hara kusurugana he na mora anachira sena surugana taya gwana eranguru ndi kumuyungisa nonkhango donongwa mokumuyungisa nonkhango donongwa nyaitu na tamba nonkhango dina nadi mpamkumo mokuruga na ininge makora ngedo tani kulisimwitira nongano ndi kuata antera nomse noisewe nainye ina naiwa naipindura magaza darogao mugaza rako ininge nokulironga ininge yoipe
1: shiru wana shino shakupishura Maruwede ya mwe wakuro na kapishaware rupiranga. Maruwede ya mwe kukuyuwa shi aye na roro kaname wa kushonga wa na msheshu na kapia na kuyuwa. Pamweka kuyuwa ira, evinuwa na kushonga wa na msheshu na kapi anakuwi kwama. Kura wa mwe kakutapa shi aye kapini vure kumshonga. Weni pa mwe wakuro na omo wa shonga wa sheshu na wakare na ukaro waku wapira wahana kuroroka ndi wahana kuyuwa shi wale eminona kumshonga kapinga kawikwama
0: asi ya kutekura mnona uwiza kumweno maheteko gokuli siga siga poiro yoinzi sinakara mulio unene mokukara nendindiro ndiasi kulitura nendindiro linalekuni ingasi mosuru ososire ntante ame wale mwazamvura omokuro ngogo mnona tondindire asinali chinja kapi ayihoro katupasi ezua limwe mnona ono mrongo sininke asidiwe popo ndi asikwate so asimapuko ipo aga wiza nyeso mulio po unene kumkuona elituromo lio kukonja kuwatera mnona akure monzira zongwa zinazinakara zerongo tanina zikam ninka akakare mtu gumwe gonondunge donongwa sene ininke kapina yuka munzira ngomkuona atu heteke ndi atu kamba dare kufatu ilira mnona omunai inafire karo yo ininke ndi omu inafire kuirugana ipo mnona ogo agwane ko magano kwetu ose wakuona
1: kumkuro na o anakuterero tanikuna kwa yarashi ai kufura niruwane kupita kana powi na kuruwana walie panipo atamekera tani kuni okwaka kushongera shi weni omwatu litapo lipishuro lya kuwapera lyaliwa
0: ya asi komkuro na nseni asi wale kuna kumdigo pera kuronga mnona nondunge ndi maukaro gomawa kodili nonzira dakarera po wakuro na ngwendi ntante nyame programe za watumbura si Rice Start program ezakarera po gawa magano kuhamena etekuro lio wanona omu wana kukura pahana nyanya so asipena azo programezi kamba dara kuwati.

0: What FM?
1: Morokin
0: Nanwe?
1: Yaro. Asi prukata skama?
0: Namuchi kuna karango ishi muruwe director pa mashongo. Maukaro dona amu itaura. Amwe owa vura kudeme nandi. Tani makushinto mke onga wika ititapo.
1: Ye, wakwa kulizu wanano.
0: Yaro.
1: Awe, iwa unene, morase tukwa ma momparu kisoze tu, umaparu ketu ngukutumbrasi osevantu. Kaptuwa hangurasi okareiri ndi okareiri. Morane kenyo mtu kwa kara mondazoveta. Apaza kara po monda, apatuwa kaira po mondazoveta, tuakona kusikura nompango ototakara moveta. Mokusikura nompango takara moveta, tuakona ngapi, tuakona kudiri ronga. Umtuwa kudiri ronga, atakutivasi udona uti, ndi uwa uti. Konkango zimu asi, iwa unene, mokudeme nandi, umawa deme ndi umatu deme nene marongo, moku hamena walegwe kononzira ngoso, mora bantu bakare no ubiwi.

0: amwe o akademi na murwe director pa mashongondi tani winke oyo ikaiti tapo
1: awe situation akene maukarodona shininge yashidona shiri momo ara kusitenya shimaukarodona anongoli senesi kapi watu wapukurandi vakushonga watukira kutishonga naugowarashi kwakudona tienda ano wakuwapukurandi vakushonga kumaona kumaona senesi muntu pamo wakara na maukaro amawa ndi ya mnyatandi kuti maukaro amawa naugowarashi wekapinga vakushonga kankhepa no data kutanda ngori chino ovengo kara muwateli mora wakara na ukaro wauwa wanyama shonga nga wanyama uwa pukuru anga mba wanyama ruwa ntango mapuko mba wanyama kara ngono makaro woma dona mba wanyama nyeni na ngomu chaura awanyama uwa pukuru ango anone ngori mkuroro ka mkurenga sine nditu roro kena kuwa uwa pukuru rashi kutanda siku hita wabi dona wabi uwapo maukaro dona nkwandi nkoko kukua wapukurura koko kutuikira kwa shonga anonda ye shikapinga wa ngatinga nserenga wa shaika kutu shonga nikuwa shonga oo wakara ngono maukaro madona na hugu wala shirongo shetu sa Namibia kapinga shikakara nawa kumbinga ya mahauto mshitaura nga ye itangapo viponga ya vidona anonda ye tutu shiringa wa wapukururanga anonda ye wanaku wapukururanga kwa yuve na hugu wala shine shirongo sa Namibia nga shikakara mungenta ya yugwa ano owa wapukururanga nge akara ngona ukari wa udona nge wapukururanga ato wapukururi ndina kufura shikuroro ka chakona wene kuwa wapukurura wene mbo wantu wakaro no makaro ama dona kani wene mwa wapukurura mtu sene shikati anaku itere la kove unaku mshonga weta yene mpo ilipo owe waturapo shine ono mtu otonga vura kukakara nao anawankwandi tumupe matengeko o matengeko nao akona kukara hapo ndani wa mtu ndani ya kuwapukurura mama wa mkango tuko waamba angashi sene sine mwanu ke kuna kumpisura o mwanu ke ngakara mwanu kwa uhunga mkumpisura kakuwa amba mkanua ndani kudamuna kanyanyi kakurenga sine umuwapa ikiteko mpo achuwa kuchire na wongo wa maukarodona sheneshi atu wapangako mela matenge kitoko langa sito mtenge kwa mtu mpadimburu yesi evina kuru wanavidona na hugu warashi na Namibia yetu unga ikakara na wadrai wawawawa danise na atu kenge kubituwa na kuamba weno awawa na kuhiti tango tonkepa no mahudi mba atuna kuambashi mba wawa na kuwano mba pira pantanta ni weno awa wana karo si wana nchoka mbo wana karo wana kuhitito poliniki ya kufana ya rambio yu chenesi kwa tulipuro warende tunakando jeko ndio
0: mpandure
1: nato tunampandura
0: nyaro rwede kuna koka na koka minute hambo mwe na upoko ikatone wiri ya uhambo mwe kwa utumoli kuruwa nta mpito oyo uitemo maano o unakara nao mulikuwa mulitu halia mshitaura watu FM.
2: Halo.
0: Tunamtambura mlikuwa mbele mshitaura?
2: Oh, yeye mtambura.
0: Yeah.
2: Ya, yeah, simakura ndoshi ukaro madraiva.
0: Yeah.
2: Yeye anana yamba ende tu. Ukaro madraiva ni singi sawa ni badu na ro. Yesi nanyu mone nakara kana enda nje hama wa taxi driver. Awana mambapira mara apana nge ni mkitavuna roro ingi soro karashi ro neglect to drive ni hawa trafik hana hana mpa ma apike to mengi yoksi ya lako keo badana kuikona ke kuifuta kukufa mkitavuna kumupirana me inye na kara kishi ono license we karo ushani ro anasha hai mkitavuna mwani mwadi matike tisikuni oku prake si me owene upo wakazo wani mbapira na haka kuhonga si wan aze inye yo kona utendi da nini yo kukubira kona utendi wadikare soka kare si ukakare karo ukawani matiki to mengi mengi behavior weyo karangashi amene no driver hamu ya kadi hamba kadi hima kengana kuya abaji kwa wahana kuwa na malaisesi nangani ngamika waha wana kari ngezi behavior wa ili mango ni mango zeni ngamika kuhinge iporo poro mapo diya roo era mbesi o mkubana kwa wana license kengene you are competent to drive on the public road toho public road ini kadi singwa ni kadana mtongo rake singwa kadi ukuse yu atura mtikavura nye sai niana mono si pamwe amutea hampei nda so okupite na ma pedestrian wakona kui manangamia kandito pedestrian ya na kutita namo wei yaka hoko kanga kene kuhingarama mwana sana kira sikuma hapo ni scooter scooter ni saudi osina kosa nga a lot of accident ngesi wene si auto sayo mu scooter wone skile kine kumona hako pamwe angombe ndi pamwe ya ngombo anina nina kuchinana kaduwa kukona kontrola di hauto o di disi mskuta didi wakona nge bada una kuchanjuka off kuna kwa overtime ya o yane ngoyo soki chinje maukaroma driver kute titavra na mea kayenda una kuyenda ngeshi wote titavra hati ama chupamwa 100 kilometer per hour just follow it eh oyo kuningara oyo haa itembira ya itulela mambapira to avoid accident ngeshi ngeshi goes to the auto so in higher speed nga minge tuwa hinga 20 years njida tunga 20-30 nge muhaya speech nge skile kwa mwone kinu na kurosa pamu ya mguwa uyo mguwa wakona kumukuwa wakona kumukuwa nda ndani si auto so laki ndani shinenga nyambi ya naama kwa ndasho watu mbuta msitava ya
0: tumpandure
2: ya roo
0: mpandu

0: Grawaseni, koma tivi so konum fa.
1: Hello.
0: Tuam tambora.
1: Bandum fito. Ya apano ame muhimbo pancreatis na karu pasiaya. I nakutapo mayuvito amfa davanane wanyanga mukano Veronica. Oo kavatishuo mayuva muviu. Amwe dingo uno mwaka ngo uno mshipangiro sanyangana. Ndiyo tunaku yuvi tangoli varikoro. Anuma yuvi ro na kashosho. Kati shuvu mshipangiro sanyangana. Iku kwamu kuna hii manangoli weno. Yeo na utano. Viri ya uviri mayuvi ma ivuruko. Pamundi wendi pashaya. Mateu dihoreko panjere kaya katolika panyondo mwembo pancreatis na karu pashaya na kuyui vito valikoro owa hii viro panyanga ingura mukano ndipo na wakashosho uoka shayiko njenda dendi spangiro shanyangana mayuwa muviwa mwedi ngo uno mwaka ngo uno ashi munapu ngoli kuita ndi kuyuvita na muvanche ane matunda kanono muntu mukumuntu enyaura kapitu muvura muvangi yona utano ngali karalivuruko ashaya mundi wendi pavili ya uviri mateu kuyenda kukira nyangana kavyuka pamundi kare likarunga ngao kapitra pangere kaya katolika panyondo ahori konga kakara mpopo pandu nchinesi majuvito anakaveri
0: ewa madiviso kono mfa
2: majuvito
0: toa mtambura
2: nangi paruweze apanone ya me Lucas Kanjini nakutapa majuvito oifa ya nawe mukati kodiko mutuko chwasa ne makurando nga kuchinji poe dimo ya ngaye hoko kapo nga kuchinji makurando mahore komba dia kukara mu mapeu no mshunda ha anekeho haka diko ahore ko adisi wavuru keronga nyakari mu mshunda ha manda hama akakara mahoreko geshi po hadi hana kwe yuwa I moku pembuzi tika dedina inaku yamba nga mayuwa no shi tambo no tambo di muhengi diva no ditokera muhengi mbadishoni kone kumto ya orapamena amwe madimu kire letisu ya njira dinyando geshi ya ni tunakwisa hapo karo shime haka diko waha tunda kana shime haka simu uwa heya waha tunda kana letisi ya njira di nyando otu dipa no atu siya pamba kapa no podi padima kunyonga meno padiumbo diendi ni mahoreko nganya kare shi mahuru kero nganya kare mshunda ha ahoreko nga kare keho manda ha geshi padia na kutu nyandako na atu wane kie kunomra vino 081 67 29 24 1 wandangi paruweze
0: ewa Norombali takupita kuwili zetu zu ntazimwe ilikuwa matuna kenda na liole mativi so kono mfa funguna 0662556 23 ndiko 081 14 777 8 ano paru pero SMS ko 6225